0: Ya, usho njalo laphana ke lapho ku Facebook. Mhlawumbe sibamboye edwa la incingweni ngaphambi sobabhekana lapho ku X ngaphambi ukuthi singene ku mix yethu yosuku. So cause insawubona.
1: Aw, puto mdala.
0: Uyaphila mfowethu.
1: Injani futhi?
0: Ah, yabona mangihleli nawe, nangihleli nani nje ngizwe ngimqaba qaba qaba le viniki. Azonke. Ubani lo?
1: Hayi mfethu, uhle nosabelo yabacele lapha emntambithi ematiwane esigobhu mfethu, ngihlezi nawe nje ngikulalele mfowethu. Uyayishaya imali mfethu, gijima nami ngiqhumile ngowakho.
0: Ja, ngomfowethu hawu. Usunginikile imvumo kulungeleke, angenze njalo-ke mfowethu. Dango mfowethu. Right, sharp sawanga mfowethu. Nahamba lapha ku-X. Sibheka siyobheka khona nje ngaphambi siyobheka kwi-mix yethu laphayana. Sibanjumana omunye khona lapha nangene kumambana laphana Mkhwanazi emntuba uthi ngilalela umsakazi uthi ngisemntubatuba. La ngikhona-ke uze lapha ngasemakhethe kwezempilo. Nangumntwana uSafana Zulu uthi hey sukile wemsiza hashtag ukhoze FM uthi ngikulalele uthi nje ulaphaya-ke eshow. Dango siyabonga kakhulu bafowethu. Mhlawumbe sibambe kwe-voice note la ngaphambi siyongena-ke kwi-mix yethu la amabili amathathu nje.
2: Sekumlilo okhozi ngimelele msize ngihlezi nawe nje koze ukube ilo ndaba khume kuhlonge emhlongo lakaza ngiyabonga
0: ya anko siyabonga dadewethu so khozi nisawubona hawu dlala phela
3: uyihlaka yokhozi
0: imloye nje
4: I'm going to go to the hospital. Kuthi sine point ukusebenza kwemoloko yona esithembele kuyona-ke manje imoloko ulawa soyimani embhavu ukhayelihle lo wagwala isibongo ngibonge msizi
0: yanko mfowethu siyabonga kakhulu
5: sawubona msizi
0: hey tata
5: ukhuluma nojabani hadebe emnambithi esakane ngihleli nawe lana ngihleli nosithembiso akahadebe nobonga nobilibili walapha nenyukhasela kwamhlaba usithembiso wasenhlwathini ngiyabonga kakhulu asambeke mfoka maphumulo
0: injalo yemfethu hayi khululeka siyanyuka siyakhuphuka manje khululeka siyakhuphuka kodwa-kele ngempela-ke manje
6: ngibingelela ukhosi FM ngibingelela abalalele emakhaya hhayi kwebhuti ngikulalele mfuthi ngikulalele uMaster Kilona RSA ngila emzimkhulu endima kuthi isigodi danko
0: ayizwa le nto eshe ngemuva mfana kithi Sakazi Khozi FM mzuzu emashumi amabili nethupha libumbene hora lesibili 26 after 2 Sakazi na Khozi FM DJ Kumbukiz and the ones and twos but umlilo wa Khozi nentaka yo Khozi.

0: AKA Auntie Jella, some sons on a Kukozi FM. Hey, what a fit to go far. Awu ngiyakwesaba. Awu madoda iciko lakithi kanjalo nje bafwethu, hayi. Lungile kusenani. Uthi njela sike lapha no AKA insizwa ka Forbes. Yasho njalo khona la msaza na Kukhoza FM. Umsakazo umzwa njengamanje bathi intake ya Khoza madoda bathi umacekece ku brand new. Uyayibuza ukuthi ngabe ubo macekece ekhoze kubeni. Hey, ngokhoze bo ngiyakuzayo man gede. Hawu yeni.
1: Hey, sobona wemsizi. Hey,
0: tjela.
1: Next, ngampela. Ngiyabonga mina ngemsizi.

0: Uzo nge umbuso koza, msakaze nukozi FM kozi oluma piko piko sipi ngwa mnende kakulu. Utinga ismo mondia, kanike pamgo loko usenze, hamsana nutepo tola beti ngia tandaza. Asabe siye mwvo isi noti sibu nge utoba na bakona, ngalisi skati msakaze nukozi FM, siti hashtag intatagusa.
1: Zama zama magic, ukusoti mwenige magusa mpumbolo, kuluma no vusi la wakashu spesu le mpanduini, kakipi nkozi. Hey, angilele kodwa umuntu angalala kanjani nje kukhona umzulilo ofana nawe madoda okhosini. Awu. Hey, wezama phela awukungisendele nje allocation la ukha khona manje. Yokungifice sengicuthile nje ekuseni ngumpho kaShozi. Ngiyabonga wezama.
0: Uthile
1: nje umpho kaShozi lo danko.
0: Eh, mpho kaShozi, usavula ukuye emfuleni. Uyongicuthela emfuleni bese kuthiwa ngikubhunyele ngebhakede lamanzi webhuti. Uyongifica ngivivile. Chaphela intombi yayenza njalo lapha insizwa mayilinde emfuleni ihlanyise ikubhunyele ngebhakede lamanzi kanti sazokuqoma ey idrama awu hawu hawu hawu hawu yeye naye ngizokubhunyela bhuti anginankinga nje nokubhunyela ngakubhunyela nje ngo 25 liter khona kubanda kanje ngikuthi bhu ngithi ufunani la ngizenze uhlanya ngenze nje idrama nje emfuleni bese ke nawe ke ulokhu ungcenga kulokhu we
2: Tipo. Zama magic.
0: Yes, sis.
2: Mathembe mgoma emlaze ngihlezi nawe bezama ngilalela. Angisize zama ukuthinte nje ugama lomfo wethu uyoyo Joseph Kosnat. Ngimfisela ukuhle kodwa kadezalwa phela ngolesihlanu ngomhla ka 12 wezama. Ngiyabonga zama ngihlezi nawe Mathembe mgoma emlaze.
3: Ngibingelele zamazama ngibingelele mamsekelo. Ijobu nje obusushilo nje. Igama ngomusa mina ngakamthembu ekhakulapha eBigville emaphephetheni isigodi. Kodwa ngilalele la N12. Ha kudlula nje la Hope Town. Ngabala N12 ngibheke eKimberley. Bheke eKimberley sayekho simane. Ngibuya le eGqeberha. Ngidayi ngilalele nje siswami uphile nje uphile siswami uphile nabantu lapha emafefetheni ngibonge mina danko
0: awuvele uphume nje kwempolompolo kuphunywa ngendlela yakhona bamba umthetho omdala

0: Kwamseleko, kwamseleko zamazama. Akamthombeni sindawonye dadwethu, sindawonye silele. Uwe ngapha ibhola ngapha impela ubuthongo hayi. Asibazi. Sesihleli nawe ke manje zamazama. Sesihleli nawe ke inkosazana ingulubala lomandla kwamthetho uzolesibona. Danko.
1: Hashtag intathakusa. Zamazama magic super link yokhoza hayo uMamthombeni. Alivele lizamazama ukhosi liyazamazama impela mawusu khona. Sabelwa kwabuthelezi lo lapha emandla kwasika aphuma eceleni isigodi. Hayi ngihleli nawe nje ngilapha emandla kwasika. Danke ntombi.
2: Hashtag intathakusa. Zamazama. Hlezi nawe zamazama magic. Sifelihle sijongo jali lo ngisemit ilovo esimond. Danke zamazama.
3: Hashtag ukhozi FM lohamba phambili. Sawubona sawubona wesisumaduma. Usithamo ngubana lo ichopa lendalo ngila egoli ejimistin. Ngubamba ku-91.5 ngihleli nawe nje sisi. Kulam lalolohorareroke bengiqeda ukubuka laphana igame yeBrazil neMorocco hayi cha. Kusazoba mnandi. Ngiyabonga sisi. Danku.
4: Ngiyazi ukuthi indaba yebhola njengoba nje indaba inebhola nje manje. Hayi hayi hayi hayi emakhaya amaningi akuzukuxatshana kanje kubangwa le remote. Njalo nje wena sowubuka le bhola. Hayi indaba yale World Cup. Hayi. Kusazoshuba. Kusazoshuba kodwa ke kulungile. Umlaleli ke wathi wasithumelela i-email lapha yakumseleko@sabc.co.za uthi ke malwandle ngaluwelwa lwelwa ziyinkonjane ezindizela phezulu. Mina ke ngicela ungidlalele ke nazi iy'ngoma zami. Kodwa wabengasasho ukuthi lezi iy'ngoma uzibhekise kubani, lowo myalezo ubhekise kulowo othandwa yinhliziyo yakho. Kodwa ke usibhalele use u-Alex wakwamanqele umkhulumeli wamahostela laphaya eMorafe hostel uthe ake ungidlalele nje zamazama zibe zine. Sivula ke ngoBilly Ocean, Color of Love. Lesi zi-taste yakho yomculo wemanqele.

0: Orlando.
1: In top 20, Norma Fresh. Zamamseku, Ukhozi FM, Luhamba Phambili.
2: Ngiyabingelela uhleli lakho, Msakazi. Xa nangosilisa. Waganwa. Eshe ku 1989 ethe ngo 2005-6 uma wengane zwami amthola esenomunye umuntu sasegoli lasesikhona sahlukana kabuhlungu ngahlala ayi nami lo ngilinde ukuthi mhlampe uzoshintsha umqondo ngaze ngahlukanisa ngo 2010 emva kwalokho ngathola umsebenzi sengisekhaya wahamba yena wathi nya waze wathola iy'ngane siliko esegoli uthe uma yibuya lapho buya singasebenza emakhaya aye kwaya kuthe ngo-2017 wafuka wathatha iy'ngane saxabana waze wangibophisa ayithatha iy'ngane zabuya ngakuyena ngiy'khuthi ezizincane ziwu-4 kunamhlanje akafuni ngisho ngikhulumisa kade ngisemcimbini wengane yami yesibili eThekwini ithiye uma imtshela ukuthi nami uzabe ngikhoneka ndigqoka kwakuyimi ugogo wayo ozala unina naye unina wavelele wakhuluma amagama ababa wathi hawu kube kukhona naloyo mina ngize lapho so hamba-ke mase kusondela iy'nsuku weza ngoba sadibana khona le eThekwini so nje angazi nje ukuthi yini angisondelana ngoba oyihambela yena futhi azange asibone isidingo sokuthi ufuna xolise hi akafuni ngisho ukungibona hheyi kuningi engakubala nganje Msakazi ngiyabonga nje idaba lami kanye ngiqamule khona lapho
3: hashtag ngidatha sawubona sisizama ya nami nginaso isithathu sami ekwakunjalo zama njengokuchaza esiyaphenduka izitha kodwa sengamxolela zama sinake kwangena umuntu wesithathu phakathi kwethu eyi kwasho ukuthi nami ngiyahlanya zama ngenza izinto ezinye engayiqini ngazo bangenzela i-protection order cause wayesaba-ke ndlela naye ayesaba ngayo i-safety yakhe cause ngangimsongela nje kukubiza saphenduka izitha nje sahambe enkantolo kwakubi kwanjaya kodwa-ke hayi sengamxolela hayi sengamtshini sengamxolela cause asiphindanga sabonani uvaka lapho asiphindanga sahlangana sagcina sihambe enkantolo nje ngagcina ngingasayi kwalapho mina kwaphela kanjalo-ke nje sengaxola kodwa sengadlula zamazama akukho ngadluli yebo inhliziyo yayiphukile kodwa sengehlisa umoya nje ngadlula ngaxola ngaqhubeka nempilo ngiyabonga zamazama
1: zamamseleku ngumkhosi FM
4: sawubona zamazama aphila zisi hawu e wayibeke indaba eyi nami hawu wami-ke umuntu wayephuma njalo ebusuku athi akumngani wakhe kanti uye esukeni lakhe ngenxa yokuthi mhlawumbe ngangasasebenzi njalo nje yathi mayibuyile abuya angasafuna ukuthi ngizemthinte thi ma ngikhuma ebantwini ibeke udaba lami wathi ngimkhuluma kabi. Uma nje hhayi sekunzima impela nje ezamazana. Akangibheki kahle impela nje ukuthi mina ngabe ngimkhuluma kabi ebantwini. Yabo ngazamazama.
0: Ngiyabingelela ukhosini ngo-4 AM. Hey, le topic le inzima kakhulu, inzima kakhulu balaleli. Mina nje khona nje usise ngisamthanda ngenhliziyo yami yonke uma wengane yami engingasenawo amandla okuthi ngaze ngizame ukulungisa ngoba sengone kakhulu kwaze kwadlulela kangangokuthi angikhoni ukwamukela ukuthi yena uyamuva on ngempilo yakhe ngaphandle kwami. Angikhoni nje ukukwamukela ke lokho, angazi kwenziwa yini ngoba ngangitshelile ngiphuma mina kuleya relationship ukuthi cha, ingqondo yami ihluzekile, ngi-right ngalo muntu, angisamfuni, ngizophilela impilo yami nje. Kodwa nganele ngambona enomunye umuntu wesilisa, hey, izigayi ibuzi, ibabuhlungu lokho ukuthi angazi nokuthi ngachaza ngithini. Ngoba inhliziyo ivele ibe buhlungu nje, ngibe muncu, ngisho nale relationship enguyo sekuze kuyabonakala kuthiwa hayi no, khona okungenzeki kahle. Hey, ibuhlungu ke le nto le ye-ex.
1: Zamamseleku Ukhozi FM luhamba phambili.
5: Hey, ubafoke inkosi yami, akukho esingakusho ngoba uzivumela yena uthi noma esamthanda lo wesifazane engasamfuni yena ubafo, kodwa uyazi ukuthi kunjenje nje kungenxa yezenzo zakhe. Sewone kakhulu ngalendlela yokuthi izono zakho namaphutha akho awasaxoleleki, angeke futhi saxoleleka, useze waqhubeka nempilo udadewethu. Ngithanda ngoba uyavuma ukuthi wena owrong. Abantu abaningi mangabe bengena kulengosi umuntu vele afike azenze umuntu ongazi athi hayi angazi konakala laphi izamazama, ngabona nje impela engasangifuni. Umuntu angafuni ukuchaza iqiniso noma akhuluma iqiniso ukuthi hayi ngiyavuma impela nami ngangisephutheni, kwenze ku-1 no-2 no-3 kubuhlungu-ke kodwa impilo iyaqhubeka. I'm sure ukuthi isithandwa sakho la sesikhona manje masicabanga izinto ezazenzeka phakathi kwenu noma ezazimzwisa ubuhlungu. Uyasho athi hey nkosi yami ngaphuma enhlungwini, kodwa-ke kufanele ukwenze wena ukuthi wamukele ukuthi umuve on usisi nawe move on. Nangu Donald uthi

0: Umnqobiyazo uthi 247 emsakazweni ukhonzi FM phambi kwalokho uDonald Tena over the moon uyangixaka umnqobiyazo la uze asho nokusho ukuthi hey wesisi mina ngishada uhlanya yabona mangingathiwa liyathola lohlanya ngalinto yami nawe hayi inkosi impela liyofika lusibulalele khona la sikhona uyophela nyakwa lo mshado uvelu yazazi ushadile wenzani ibhuti ngabe ushadile yini inkinga yakho kumhlungu uphi wangahlaliseka nje wa up and down wagcogcoba phela khethile manje angithi usushadile wena yini inkinga yakho ngempela yini kumhlungu uphi manje usufunani ayi yabona nje yabona nawe sisi uyambona uzufake nane ring ufunani Eyi ufica omunye umuntu wesifazane athi mina onje ngizithandela bona laba abashadile nje chomi hayibo sibindi sakho chomi ngeke o ngathi mina ngisaba ngisho ngibona umugqa nje iring phela babe bawakhiphe laba ama ring umuntu ayikhiphe iring kodwa umugqa usho ukuthi khona iring ehlala la zonke izinsuku mangathi inhlanga bona umugqa ngidle phansi ngibe ucaster simenya ngidle phansi sayikhuluma kodwa ngelinye ilanga ukuthi umuntu athi hayi mina nje ngizithandela nje bona laba abashadile chomi hey hayibo hey niyofele manyaleni hey lungile asihambe siye kuma voice note makuthi ke mhlawumbe uyabona ukuthi cha esesimweni sokuthi akwazi ukuthumela ivoice note ungabhala kuyona inumber yama voice note ku WhatsApp 0791639874 ungibhalele nje sibeke sesiyalifunda udaba lakho emoyeni ake sizwe ke la ano
1: mazet Nseleko.
0: Sure.
1: Reza Khosi. Yimo uSolomon Musa enkosi Ndlovu Majekeje la eNtumbane ePhongolo esigodini eNtumbane. Ya, ngiyakuzwa manje. Hey. Kuyenzeka Mseleko. Nami lapha hey, benginesithando sami lapha. Ngithanda ngendlela exabile. Mlobola ngamakhelimozi. Noma bese ngakagidi ngasengimakhela umusi eyi kwaba ingxabano nje encane kanti ngakheduzane nasekhaya kubo vele kanti yena vele ebesesengqondweni ukuthi enze lo muzi bengiwakhe ingasekho nje ukuhloniphana ayi waqala vele wathi ngoba ngiqedanga ngomlobola lo mozi lana angeke kusaba ngowami nabakubo sahlala sisixabana bathi vele ngoba angimqedele ukumlobola manje lo mozi angeke usabisa isibongo sami usobiza isibongo sakhe
0: hayi bo
1: hayi waqala wangithengela abantu manje labantu bakubo sebefuna ukungishaya ngakhishwa kanjalo emzini wami amakhelo muzi muhle ngoba iforum yonke aphuma kanjalo nempahla akubuhlungu emhlabeni akubuhlungu ubuhlungu uthando luyaphenduka libe isitha namanje nje asibhekana ubuhlungu emhlabeni iloko masethini ngitshela umselo right
0: yo
2: zama mseleku ngukhozi FM luhamba phambili
3: hayi msazi so ayikhuluma izwi into ebuhlungu njengomuntu obathi uphila naye akujikele phakathi nginomuntu engamthola ebuntombini sathandana saze safika ekuthini siyashada kodwa ekugcineni kwagcina ngiyisitha kuyena ngiyisitha naseyinganeni zami ngagcina ngingumthakathi ngingumbulali kodwa icala lami ngalazo kuze kube manje siyalahlekelana ngazi ukuthi konakelephi Hayi likhulu namsakazi. Ayikho into esingayenza. Sengiyaye ngithi uNkulunkulu kuphela waziyo. Yilokho nje.
2: Zamaseku Ukhozi FM luhamba phambili.
0: Hey Nkosi yami. Kazukuba kusuke sekuyini lengaka engasalungiseki engasaxoxeki. Nanga ubheka inqoko uthi mangibonile sithando sami asikhulume phela baby. Sengaze kuphela isonto kuphela inyanga sishada ishadile sihlala ndawonye ulale ekamereni lakho ngilale.

0: Zama Jobe, himsakazana ukhonzi FM ukhonzi olumaphikophiko uthi fly umzuzu ke ishumi nanhlane sene phambi kokubumbane ihora lesihlanu ekuseni bengishilo ke ukuthi bazobe khona ke omkhaba lapha ya ithimba lezemidlalo bazobe ke besazisa ukuthi zithini lapha ya kwiComrades Marathon engathi impela ziyakhala ziyakhala kusuka ke la eThekwini kubhekwele ePietermaritzburg kwesigaba bushelembe umntaka baba enye ingoma kuyophinde wayizwa ubheka inqoko uthi ke mangonile ngicela olo asikhulume sithando sami akwazi ukuthi ngempela ngaphela isonto la ekhaya ingakhulumisani akho sawubona akho ngiyakuthanda akho kwakhisi akho lutho usulala kusofa ushiya ikamera ulala kusofa noma usulala ekamereni leyingane ayibheka yini kanti sikuphi lana asambe siye kuma voice note phangade lami waphenduka isitha kimi kwenze njani
1: Sawubona msakazi.
0: Yebo.
1: Hey. Sinzima isihloko sakho msakazi. Hey namwa wangenzekela msakazi kusekuhle nje. Sithandala ngabondutho. Ngamthandela umuntu engasebenzi nami ngasebenzi kodwa mina ngine ndlela yakhe yokuyisebenza nje ngizama impilo. Saqhuba naye saqhuba. Kwazi kwaba kuyafikela puthi siyalobolana kodwa ngoba engasebenzi ke yena-ke wasiza ubaba khuthi amlobolele ngoba wayeshitena-ke ngoba mdala ma ngikhulisanga ngihlangana nawe somdala sengiyobona ngawe-ke songikhombisa lo umfisi bakubomi ngakho sengiyokulobolela yena-ke nangempela amlobolela kubabakhe saqhubeka-ke sahlala-ke engakasebenzi njalo nami ngiqhwanda-ke sazathola iy'ngane ey'mbini ye konakala ukuthi esebenze umuntu sezoqala umsebenzi kwaba ney'ngxabano manje ey'ningi loku kuthi-ke nje sefuthi engathi manje siyaxabana ngamabomu kusuka lapho ayeduba ehamba hawu kwathi tokuthi nje ehambile bavele ababili ngeza ukuthi siyasebenza bothi okay lingxabano beyikhipha ngoba esazi ukuthi uzosebenza vele esefuna nje ukuphuma kimi ekubeni kodwa mina kade ngigudla naye sonke lesikhathi ngiba ngivuka naye kuthengela konke nganasho kuthenga she underpin kuthenga yonke into kodwa kwade ngabothisela sephumelele emadlelweni ehlaza kwadla phansi kodwa nje ngithandayo ngaye unkulunkulu nje wangibuselela ngoba akumhambeni nje kahle uyathatha uyayekathatha akazinzile nje ebudlalwaneni akazinzile nje ebudlalwaneni ngithi nje hheyi lo budlalwane bakho bokuqala abona wabona ebona umzali ekhiphe iy'nkomo zakhe kodwa yena wabona ngithi nje unkulunkulu yamshaya kodwa-ke nokho-ke sekwahambahamba ngaxola nje kwangavumi noma ngimbheka sina ngizohlakala laye nje kwakuthi angithathe enye indlela ngishonele kodwa-ke manje ayesengiyamqonda nje angisenankinga okusho kontena-ke sengiyangokuxola sengamthethelela ukuthi hayi umuntu akenza kuthandayo inhliziyo idla ikuthandayo vele shouthi vele nje wayevele nje engazange nje zangithanda kwasekuqaleni kunzima msakazi kunzima
2: dingelele msakazi ngiyaphila xa mina msakazi ngicela ungazisho Anonymous. Hey, msakazi. Mina hey, ukhona wami impela. Hey. Msakazi, uma ngithole ngicabanga ngibuyisa izinto emuva, inhliziyo yami vele ishone phansi. Ngoba msakazi, uthando lwethu alusekho mnandi. Ngikhulisile ngakho konke okusemandleni ngalaba. Mingi umeseka ngalobola msibizo kodwa emva kwalokho emndenini wakho angibanga mhle okusho ukukwazi wafika khona ukuthi umndeni wakho uzongibophisa njengokuxabana okulwela ukuthi umuntu ujulile hhayi manje msakazi okwethembana kusekho msakazi ngoba manje Yebo nami ngibe nawo amaphutha. Amaphutha akhulumisayo, akhulumisekayo. Kodwa uma ngithi ngiyambonisa naye ngamaphutha, uma ngimbeke iphutha eneyiphutha, engalamukeli iphutha lakhe, ngathi ngaba yimi ngaba neyiphutha. Manje noma sengizama ngenza kahle, angimazi noma unokwesaba noma unwani, angimazi. Kodwa uthando nje lethu alisahambi kahle. Asimnandi njengasekuqaleni. Ngoba nami ngazama ukuthi ngizehlise noma ngiyibone ukuthi ngi-wrong. Ngibukele iseki izinto esengizenzile, ngibukele iseki iy'ngane zami. Ukuthi uma ngathiwa ngiqala impilo kabusha, iy'ngane zami zishiyaphi? Ngizoqala impilo kabusha nomuntu onjani, owesi kunalona noma ngizothola ofana naye. Ngabekezela-ke ngoba ngibekezele nje msakazi. Uthando lona alisekho kahle kuye naki, kuye nakimi namadawuthi ukucabanga. Kodwa manje ngiyamthanda, angimboni futhi omunye umuntu engamthanda ukudlula yena. Angimboni engamthanda ukudlula yena nongathatha isikhala sakhe enhliziyweni yami. Ngazi-ke sengaba nguye ungaba nalokho. Kodwa nje msakazi, eyi, uma wakuthola ukuphumula, noma ngithi ngenza kahle, ngazi noma ngenza kahle noma sengiyona, ngivele ngabe kusazi nje msakazi, ngine-stress nje naye futhi, eyi. Ngoba kubuhlungu msakazi ukuthi uqale impilo kabusha nomuntu soneminyaka naye, suthi nangu umfazi wami soyutholile. Bese kuba nalezo nkinga-ke angafuni ukuzamukela, angafuni ukuthi umuntu afume iphutha. Uma enephutha akalifuni iphutha lakhe.
3: Zamseku Ukhozi FM luhamba phambili.
0: Hayi, kuningi ngani zakwethu, kuningi ngani zakwethu. Yo, imzuzu ngeyisikhombisa esele phambi kokuthi kubumbane lona ihora lesihlanu ekuseni emsakazweni Ukhozi FM. Ngekudala-ke sobe sesiya laphaya kumkhabaristo sizi ukuthi-ke kuhamba kanjani lapha yakwi Comrades Marathon. Kodwa-ke ake sibheke abanye anonymous la abathe basibhalela. Uthi-ke la Zama sisi, mina owami umakoti sabanga ukuthi akasafuni ukungibatha nami. Ngamncenga 6 months singenzi lutho, ngaze ngaphumela ngaphandle ngamithisa. Wathatha imthwalo yakhe wabuyela kubo. Kumanje intombi engahlangana nayo ngayishela, nothi ngoba ngiyithanda, alusekho lona uthando. Umkami bese sina 23 years, lapho ngisamkhumbula mfethu, lapho yena akafune lutho ngami, iy'ngane akafuni ngizibone o ngivakashe noma ke zingivakashele ekhaya. Ukondla ngibuye ngingafuni ukondla, cause akafuni ney'ngane zami. Ngikhuluma ngomkami lana Zama, ngibuhlungu shame. Ngiyabonga. Eyi, ayibi buhlungu lento yokuthi mangabe uxabene nomkakho noma noma wey'ngane zakho noma ingandlelani, bese kugcine sekuchaphazeleka iy'ngane. Kusanda kubona nje ividiyo ekade trend ey'nkundleni zokuxhumana, iy'ngane zenza ividiyo zikhala iy'nyembezi, zisho ukuthi la ikhaya kade sithola yonke into esiyifunayo, kade si-right. Kodwa ngoba nakho sekube khona ungaboni ngasolinye phakathi kukamama nobaba, asena lutho, asina uniform, asina lutho, asisakwazi nokukhokhela imoto esiyise esikoleni. Kuningi nje okungasahambi kahle, sikhala iy'ngane, kunzima. Engathi besingaqikelela ukuthi noma ngabe kuthiwa kwenzakalani, noma ngabe kuthiwa nibangeni, kodwa ukuhlukana kwakho noma wey'ngane zakho noma nonkosikazi wakho akusho ukuthi nawe sekufanele ney'ngane nazo ungabe usazisaphotha. Ngiyazi kwesinye isikhathi inhliziyo ibuhlungu, kodwa nje kubalulekile. Mhlawumbe sibheke ababili bokugcina ngaphambi ukuthi sigijime siye kumkhaba. Uthi, sawubona msakazi, mina lona owami-ke uke wangihlasela ngocelemba. Ngangilanda iy'tifiketi zey'ngane zesikole, ngoba-ke zafika kimi zathi seziyabuya zizofunda lapha kimi. Okunye, ngashonelwa ingane i-firstborn, wayithatha wayingcwaba yena emzini engingazange ngiwubeke. Loya muntu uswele amaqhinga, ngabe usengibulele. Ngiyabonga msakazi. Ogcina uthi, eyi, mina bengihlekwa into njambili yonke ngimbamba emafonini ngama SMS amanye ngiwa answer amafoni akhe kube yi wrong number ngathi ke mangiwabala abalana ko 7 and labantu laba ube bafaka ekhaya izingane ayivakashise komalume wazo mefuna ke ukufaka abantu bakhe ngiyambonga but sengimuve on ngothando mina ngicela ke ukuthi ngibe uanonymous mhlawumbe asibambe la oka namhlanje ngenxa ke yesikhathi bakithi sibonge kubona bonke abathe bangena bayakwazi ukuthi ke bagonyuluke namabhodla ngezinto eziholele kutheni bagcina sebaphenduka izitha nabantu akade babiza ngeyithandwa zabo asambe ke siye lapha ya ePietermaritzburg siyobheka umkhabaristo umkhaba
4: Samzam kunjani?
0: Kugrand mfethu njani?
4: Hayi, siyaphila kakhulu Zama, sibingelele nomlaleli ngasekhaya ngaso lesi sikhathi.
0: Buti zithini lapho kweze comrades? Yazi usuku olukhulu usuku lomshunqo.
4: Kunjalo Zama, uzakithi nje ngalesi sikhathi njengamanje njengobusho ukuthi sila eMgungundlovu ePietermaritzburg, sila Hollywood Bends race course la eScottville, lapho ke kuzophela khona ke i-race njengoba siyazi ukuthi ke i-uprun kulonyaka ke ka-2026 isuka lapha yana ke City Hall Thekwini lapha ke kwelika banana la sizenze khona izosuka ke khona nje kungekudala i-countdown ke isiqalile ngoba kungesikhathi esingakanani nje becula lona ke iculo lesi kuyona ke i-national anthem ukuthi ke lapha yana ke insizwa nezintokazi sihambe kahle ke endlaleni kusiko unqubo noma sisiko impilo lwakhona ke ukuthi ke njalo ke uma ngabe kuzoba khona ke Comrades Marathon ngaphambi kokuba nje isuke lapha yana ke kube khona ke lapha ke ukucula kweculo lesizwe njengoba sibhekile ukuthi isuke nje kungekudala ke siyazi ukuthi ke umhlonishwa ke uMayor uCyril Xaba uyena ke lapha ke ozosusa ke umjaho ke usubheke ngapha eThekwini lapha ngoba sithi ke ngapha nje Mgungundlovu njengoba ke ihlandla ke leli lika 99 ibanjwa lapha ke iComrades Marathon njengoba ke phela ke sazi ukuthi ke lapha ke kubhekiwe ukuthi ke ngabe ke obani kuyabangase badle ke umhlanganiso kanti ke njengoba sisho ukuthi ke ka 99 iUprun isuka ke eThekwini izophela la eScottville la sikhona kodwa ke nje ukukhumbuza mhlambe nje owadla ke umhlanganiso kwabesilisa ngonyaka owedlule yona ke insizwa lapha ke uDede Dijana wakhona lapha ke eNingizimu Afrika wayesagijimela ke iqembu lawo lapha yana iNetbank njengoba ke esefudukile esegijimela lona ke lapha ke iqembu layo lapha ke Hollywood Bets Athletic Club kanti ke into kazini lapha yana ke kwaba uyena ke uHeda Stein beshaya ke lapha ke ihlandla lesine ke iComrades Marathon kanti kubhekiwe ke ukuthi ke namhlanje kuphinde kube uyena ke odla umhlanganiso izake zikhona ke ezinyake izintokazi Alexander Morozova kuba uyena lapha ke oShel Smith Mruiki ababhekiwe kanti ngakhona lapha ke ngaseyinsizweni bakhona lapha yana ke oPete Wisma napha la o Nicolia ababhekiwe ukuthi ke bangaseke badle umhlanganiso engikufisa nje ukuthi siqalaze ngasoke lesisikhathi nje ukubuka nje lapha yana ke uma ngabe ke kuqhonyiswa ke sona ke isibhamu uma ngabe ke isuka i-race kodwa ke esikubhekile futhi kakhulu lapha ke ikhona ke insizwa lapha ke uBongi Musa umfoka Mthembu yakhona lapha ke esifundazweni sakwaZulu Natal nayo ke ebhekwe ngabovu yakwazi ukuthi ke 2017 2018 2019 ibe umpethu wayo ke iComrades Marathon kodwa ke kusuka ngakuza nje ngapha ubengapheli ku top 10 sazi ukuthi ke uzokwazi ukuthi ke aphinde asibuyise inisithunzi sesifundazwe saZulu Natal ukuthi ke sibe naye ke umsubathi oqhamuka la ngoba uma ngabe ke ubheka uDede Dijana yena ke uqhamuka lapha yana ke eNorthwest ibonake asebekwazile ukuthi ke bathi ke ukulawula sibhekile ke ezama kusele nje imzuzwana engamashumi amane 40 seconds engaphambi kokuba ke siqhumeke isibhamu isuke irace lapha ke eCity Hall zimingomumo ke insizwa ke ungabona lapha yana ke abantu balinganisela ke ku 21,600 abakhona ke abazogijima ke le race yakhona ke namhlanje njengoba ke sibhekile nje la ukuthi ngabe ke ubani ozodla ke umhlanganiso siyazi ukuthi ke njengoba iqala manje ngo 5 ekseni i-cutoff time yona ke izoze ibe lapha ke ngo 5 ntambama okusho kona ukuthi ke abantu banesikhathi ke sanele sokuthi ke bagijima ke baze bayiqede i-race kodwa ke futhi ikhona i-half mark lapha ke eDrummond ukuthi mase kushayeka isikhathi sokuthi ungakafiki khona ke okusho kona ukuthi ngiyasakwazi ukuqhubeka ne-race ngoba kusuke sekucaca kwacaca ke ukuthi ngeke usayiqeda athi sibona ke manje ke uyaqopheka umlando lapha ke kunyaka ka 2026 Comrades Marathon Thekwini City Hall silindileke lapha yana ke ukuthi ke na kanjani siqhumeke isibhamo nangempela lapha ke nangomhlonishwa lapha ke uMayor uCyril Mfokacaba lapha ke uMayor weTheku ezosiqhumisa ke isibhamo njengamanje bese ke kuyasuka lokho nangempela kwasuka ke zama nawe umlaleli wokhoze FM iqalileke i-race 2026 Comrades Marathon soloku nje siqalaza ke simbhekela ke umlandeli umlaleli ngasekhaya ukuthi ke ngabe khamba kanjani kodwa ke nje ngokusemthethweni ke zama isukile ke race lapha ke eCity Hall ke bayakhuphuka manje njoba sisho sithi uprun bese khona ke la eThekwini eMgungundlovu la sikhona ke eScottville race course sibonge zama sophinde futhi siqalaze sikutshela ukuthi ke ngabe ke i-race ihamba kanjani nomlaleli ngasekhaya
0: danke mkhaba inkosi impela yolalibonene
4: kunjalo mfethu abanye ke bayo ingubo bayolala beyidonsa ngamazinyo ngendlela bayo bebekhathale ngakhona ngoba lude lo lukhalo 86 kilometers
0: yey ngize ngibona abanye sebegaqa ngamadolo mkhaba ngithi hey inkulu indaba lapha kwi comrades akudlalwa lapha ya
4: sobe bejimile wezama kodwa kwale kona ukwenza wena ke nje makuthiwa ujimile impela kushuthi nje ungayigcinela lapha epavilion
0: ha mina ungayikhulumi nje indaba yami ayikho nje ithenge kokulungile mkhaba
4: asibonge sobuye sikubone nomlaleli ngasekhaya
0: thank you umzuzu ke munye libumbeni hora lesihlanu ekuseni emsakazini ukhonzi FM siphinde sibuyele kuyena ke umkhabaristo elapha ya ePietermaritzburg ngempela hawu sekusukile lokho bakithi sibafisela nje okuhle kodwa bonke ke abayingxenye yayo iComrades Marathon iyonyaka ka 2026 isikhathi ke masisi nje asambe ke sithole imvuselelo yethu yanamhlanje magama nxa hora lesihlanu lizobe likhona ke futhi izwi labantu

muhle uNkulunkulu esimkhonzayo. Uyaphila, uyamangalisa, uyesabeka, ungcwele, phila phakade. Asimenze abe uNkulunkulu. Noma sesimkhonze kangakanani, ukumkhonza kwethu akumenzi abe uNkulunkulu. Sikhona singekho use uNkulunkulu. Haleluya. Ake sisize ke bathandekayo, siphakamise izandla zethu zibe ngaphezulu kwamakhanda zombili, shayela iNkosi uJesu ihlombe.

izwi labantu. Sanibonani nonke lapha emakhaya. Kuphi nakuphi la kufinyela khona umsakazo uhamba phambili. Ukhozi FM. Washiwa. Mlaleli wami indaba ngithi washiwa. Phela mlaleli wami omuhle sekuyizo leso sikhathi esihle lasihlangana khona ohlelweni lwethu luthi izwi labantu. Lolu hlelo kwabaningi luyintandokazi ngani na? Ngoba esikhathini esiningi lunikeza izincazelo ezinye zazo ezingasazeki kahle noma ezingaziwa sanhlobo. Ngikhuluma ngezincazelo zosikompilo lwabantu abamnyama kakhulukazi, ukubala inkolo yakwantu, ukubala amasiko, ukubala imikhuba emihle nemibi, bese ke lena ke emibi ukuze ingakhulu bese iyagci ndezola ngezinyawo ilahlwe ngaphandle. Ingakho ke sithi lolu hlelo luhle mlaleli wami omuhle. Kukhona ke osebuza uthi kahle bo ela ubani wena okhulumayo na? Hawu mlaleli wami, ungangikhohlwa kanjani mina? Ingani phela mina amagama ami mayephelele ami kanje? Mina ngingundela uNelson kaBhekifa Ntshangase, okunguyena owethula uhlelo oluthi izwi labantu kulenyanga ephezulu uNhlangulana. Iyoze ipheleke ngoluqoqo ku uyena uNdela ohleli naye kulolu hlelo. Thuthu mlaleli wami omuhle, angithi usakhumbula konje ukuthi ngesonto eledlule sasikhuluma ngani? Angithi usakhumbula ukuthi sakhuluma ngani? Awungazi ngajabula ke webantu, kwakuhle mawukhumbula. Kuhle ngani? Ingani phela ke kusho ukuthi makunjalo ngizovele ngingene esihlokweni sethu engani thembisa sona ngesonto eledlule. Angizule ngile ngithi ngiyabukeza la uma ngabe kanti usakhumbula, eh? Hayi bo, uthini lowo? Angimuzwa kahle bo. Uthini? Akaluzwanga kahle na uhlelo noma uthi akalizange aluzwe uhlelo? Kwakuthiwani na? Hawu umlaleli wami, ngakho phela ukuthi sibakhonzile bonke abalaleli balolu hlelo la okhozini. Ngivumeleke mlaleli wami omuhle, vuma impela ukuthi sibukeze. Kodwa ngizokuthombisa ukuthi uma sibukeza ukuthi sasenzani ngesonto edlule, ngizokwenza lokhu ngiphuthume ngoba isihloko sethu side. Thuthu ngaqalake ngeledlule senza isifingo sokuthi konje kungani lenyanga uNhlangulana kuthiwe inyanga yabantu abasha. Angithi usakhumbula mlalo lamvuma ukuthi isifingo leso ngingasiphindike ngoba ngikholwa ukuthi baningi abantu ukubala kanye nawe mlaleli abaziyo ukuthi kungani konje lenyanga kuthiwa inyanga yabantu abasha. Saqhubeka ke wemlaleli ngalo isonto eledlule, saqhubeka sathi izinhlelo zethu kulenyanga uNhlangulana zizogxila kakhulu kubantu abasha ngoba vele inyanga yabo le. Saqala isihloko esithi yiso esizokhuluma ngaso. Sasikhumbula leso sihloko mlaleli wami? Phela isihloko sathi sizokhuluma ngo isihloko sithi ubunjalo bosikompilo lwabantu abamnyama eMzantsi Afrika. Angisiphindi lesihloko ngoba soqhubeka naso. Ubunjalo bosikompilo lwabantu abamnyama eMzantsi Afrika. Usakhumbula mlaleli wami? Sathi lesi sihloko sizosihlukanisa izigaba ezintathu ezimike kanje. Isigaba sokuqala uA, sizokhuluma ngosikompilo lwabantu abamnyama bengakafiki ondlebe zikhanya ilanga abelunguphela. Sibheke ukuthi usikompilo lwalumi kanjani ngaleso sikhathi. Siqhubeke futhi sibheke isigaba sesibili okuyisigaba B. Lapho ke
sesizobheka usikompilo lwabantu abamnyama sebefikile ondle bezikhanya ilanga sebefikile abelungu beqhamuka phesheya emazweni abo sase sithi sizogcina ngesigaba sesithathu usi nalapho sizobe sesibheka ke usikompilo lwabantu abamnyama ngesikusukela ngo 1994 kusho ukuthi sibheka isikhathi samanje sekusukela ke ngo 1994 ukuthi ngabe ke yini egqamile okusikompilo lwabantu abamnyama ngesikhathi ke lesokuthiwa ke iningizimu entsha usakhumbula umlaleli wami saphelelwa ke isikhathi sathembisa ukuthi sizosiqhuba lesi sihloko esithini konje esithi ubunjalo bosikompilo lwabantu abamnyama eMzansi Afrika thuthu mlaleli wami omuhle siyaphinda futhi sicela ukuthi wonke umuntu olalele loluhlelo njengamanje awubandla siyacela siyacelisisa ukuthi akuzwile akudlulisele kubantu abasha noma afundise abantu abasha ukuthi uzweni kulolu hlelo ngoba inhloso yethu vele ukufundisa abantu abasha ngosikompilo noma ngobunjalo bosikompilo lwethu thuthu siyaqhubeka ke emlaleli wami omusha sesiyayinikeza ke incazelo yesihloko sethu esithi ubunjalo bosukompilo lwabantu abamnyama siqala ke ngesigaba sokuqala uA bengakafiki abamhlophe lana ke lapho sibuza khona ukuthi ngabe abantu abamnyama babephila impilo enjani lokhu ke ukuze kusheshe sizokwenza ngokubuza umbuzo bese ke sinikeza ke impendulo nanku ke umbuzo wokuqala ngabe ngalesi sikhathi zazikhona yini izikole lapho kutholakala khona ulwazi na ngamanye amagama bengakafiki abelungu ngabe ngalesi sikhathi zazikhona yini izikole lapho kutholakala khona ulwazi na impendulo yebo zazikhona izikole lapho kutholakala khona ulwazi kodwa lolu hlobo lwezikole lwalungafani nezikole lezi abelungu abafike baziqala lwalungefani yebo zazikhona lezi zikole ake sizweke ukuthi ngabe zazimi kanjani lezi zikole na thuthu isikole sokuqala kwakuyisekhaya lalowo ofundiswayo njengesibonelo izingane ezincane lonke ulwazi olulingana nemiqondo yazo zazi lufundiswa ekhaya njengesibonelo ukukhuluma zazi kufundiswa ekhaya ukwenza okwenziwayo nokuvumelekile ukuthi kwenziwe lokho zazi kufundiswa ekhaya izinto eziyingozi njalo njalo ongafanele zenziwe izingane zazi kufundiswa ekhaya njalo njalo zikhuleke izingane zifundiswa amakhono empilo ekhaya kungagcinike futhi ekhaya kanye nangaphandle kwekhaya izibonelo izingane zazifundiswa ukutholakala komoya ophefumulwayo oxygen izingane zazifundiswa ukuthi umoya okuphefumula utholakala kanjani
ngokuthi kuvulwe izintuba noma iminyango yokungena ekhaya. Kanjalo futhi kuvulwe nezintuba ezisendlini, ventilators, zokuthi umoya kufanele kuvulwe lezo zintuba ezazakhiwa odongeni lwendlu ukuze kungene umoya. Zazifundiswa futhi ngokutholakala kokudla, ngiqonde izindlela la zokutholakala kokudla. Kungagcini lapho, zibuye zifundiswe futhi ngokutholakala kwamanzi, izindlela zokuthi amanzi azotholakala kanjani ekhaya. Namanje kulesi sikhathi esiphila kusona, lolu hlobo lwesikole okuyisikole sasekhaya lusekhona. Izingane okuningi noma ngithi empeleni isona sikole sokuqala ngqa sokufundisa izingane. Thuthu, ake sizweke manje isigaba sesibili sohlobo lwezikole ezazikhona. Lolu hlobo lwezikole zazikhona ezindaweni ezingaphandle kwekhaya. Njengani? Ake sizweke. I-agriculture ishoko kangcono ngesilungu. Agriculture yayitholakala futhi nayo ngaphandle kwekhaya. Lana sikhuluma ngani? Sikhuluma ngezolimo kanye nezemfuyo. Njengani? Njengezindlela zokulima, ukuthi kulinywa kanjani, kutshalwa kanjani ukuze kutholakale izinhlobonhlobo zokudla. Mhlambe ke ngisekhona la khona ngokukandela imfundiso ze sasifundiswa ezikoleni. Ngiyakhumbula kwaku standard 5 ngesikhathi sethu, lapho khona sasifundiswa ukuthi abantu abamnyama bengakafiki abelungu babengakwazi ukulima. Akulona iqiniso lelo. Babethu mangabe belima, balime babheke enzansi nentaba, balime bakhuphuke nentaba. Kanti lokho kuyingozi ngoba lizothi izulu mase lina uhamba isikhukhula bese kuyakhukhuleka ukudla. Hayibo, ngokukandela, ngokuthola kukandela ecwaningi ukuthi iqiniso kangakanani leli, uNdelo wathola ukuthi akulona iqiniso ukuthi abantu babehla nentaba uma belima. Ake ucabange nje, ungathi inkomo ingakwazi iyodwa ukuqwala intaba ibheke phezulu uma ihamba, ayikwazi nje iyodwa, kangakananike uma idonsa igeja. Akulona iqiniso leli ukuthi abantu abamnyama babethi mebelima bahle behle nentaba babuye bakhuphuke nentaba. Ingani inkomo uma ngabe ihamba izihambela yodwa? Iqale ingasesandleni sokudla, ngenza isibonelo, ikekele uma iqwala intaba iye ngasesandleni sobunxele, ijike futhi ikekele iyenyuka njalo njalo njalo. Ngakho ke akulona ngokugandela iqiniso ukuthi abantu abamnyama babengakwazi ukulima. Babelima bevundla nawo umango uma ngabe ukhona. Lapha ngenza izibonelo zokuthi kwakulinywa kanjani. Kanjalo futhi babekwazi abantu abamnyama ukunakekela imfuyo yabo, kuthi mangabe igula benayo nemithi abazophuzisa inkonyane noma imbuzi noma ngabe yini le efuyiwe ukuze isimame. Izinkuku babazi ukuthi lapha emanzini kufakwa inkalane, nangempela izinkuku ziphile lungabukhona uphenyane. Ngesikonke lokhu kwakwenziwa ngesikhathi bengakafikiki abelungu. Phela wemlaleli wami, ukube babe izikole ozalolu hlobo zazingekho, abantu phela ngabe babebulawa indlala.
noma bebulawa izinhlobonhlobo zezifo bafe. Thuthu ake sizwe ke manje kabanzi. Yonke imikhakha efeza izidingo zempilo ezimqoka njengokuthi nje departments masitsheleka lapho limini lwesingisi aye khona noma ngithi yayikhona le mikhakha yayifundiswa futhi isibonelo umkhakha wezempilo Department of Health wawufundwa bengakafiki abelungu umkhakha wezokuphepha Department of Security wawufundwa futhi bengakafiki abelungu kanjalo nobuchwephesha ukuthi kuzochwepheshwa kanjani njengesibonelo ezempilo uma umuntu eshawe inyoka uzolashwa kanjani babe khona abelaphi laba ke sibabiza ngokuthi izinyanga babe khona ukuthi izifo zilashwa kanjani uthu babefundiswa abantu nangezimbiwa nakho phela bemba itshe nsimbi ukuze balincibilikise bakwazi ukwakha okusansimbi njengemikhonto njengamageja njalo njalo bengakafikiki abelungu he izikhali zazakhiwa zonke unkosi yami saphela kabike isikhathi zonke izinto zasendlini babezakhela abantu kanjalo befundiswa futhi nangendalo nature njalo njalo saphela ke isikhathi siyoqhubeka futhi nangesonto elizayo vuma ke emlaleli wami ukuthi ngithini ke manje ngithi nina benkashana enkulu ephuzumlaza ke memva Nina bamaka mashikizela ngokushimpi yakhe salandisele mvumo. Nivumeni. Nivume ukuthi undela uNelson kaBhekifa Jangas. Athini ke manje asishoni sonke kanye kanye. Ku

0: Buna nosiphiwe Mia.
1: Sithini mina nawe sizohlobanisa ukufa. Namhlanje sokhuluma nomnumzane uThamsanqa Mahlambi uthi nje siphiwe nangumahadebe kade sathandana naye.
2: Sithi lapha yakwaJane endlululwane lapha eqala khona le.
1: Namhlanje sifisa nje ukubungaza uthando lwenu.
2: Ukuqala ngempela kokubona ukuthi ngiyobe ngingalenzi iqiniso ngithole ingozi yemoto ngise sibedlela. Ingane yabantu yama nami kunzima kungelula. Ela ngathatha khona ke isinqumo.
1: Ngiyafisa ukuthola mahadebe ukuthi yini wathi yazi ngiyamvuma lo muntu wami lo.
3: Ngizibophezela nami ukuthi hayi njengoba sisuka kude naye impilo izoqhubeka. Sesiyiphishile le mpilo noma izimo zivela kodwa siyabambisana impilo iqhubeka.
1: Yini kodwa ibamba uthando lwenu?
2: Ayazi ayikho into endlula ukubekezelelana kuzo zonke izimo nokuthembana nokukholelwa komuntu nokubeka ke uNkulunkulu kuzo zonke izimo.
1: Umculo ubambe kangakanani iqhaza phakathi kwenu nobabili?
2: Kunale ngoma kaThamiya ethi Who Do You Tell? Noma ukufitha isimo yazi uma kuwe kwadlala leyo ngoma kaThamiya.
1: Ngiyafisa umtshele umama.
2: Ufisa ukwazi ukuthi ubaba ukuthanda ngenhliziyo yakhe yonke, ubaba uzoma asebenze kanzima sifike esicongweni sentaba ngoba ngilenze iphutha uma ngiyokuthanda ekuhleni nasekubini.
3: Wow, ngithanda umntaka mamezala.
0: Ngo 12 kuya ku 3 luhamba phambili ezingasoze zabuna noSiphiwe Smia kuKhozi FM.

0: Umsasa number phambili Khoza FM. Betty White hamba no Golden White. Didn't we make it happen, baby? We did. Iminyaka emingaka sindawonye. Lapho khona sithi mina nawe sizohlukaniswa ukufa isikhathi 12:38. Kumnanjalo ukuthi la khona sithi mina nawe sizohlukaniswa ukufa inkosi yethu la khona. Sisifisa ukuzwa ukuthi ngempela ithini recipe? Ithini ngo impilo imfihlo kubantu ababili abahlala isikhathi eside kangaka siyahleka la nolakhe ukuthi iminyaka emingaka 45 years 40 years sihleli ndawonye nomuntu omthanda kangaka namhlanje. Ngiyathobeka uma ngithi abantu ehleni nabo baneminyaka eminingi kakhulu behleni ndawonye. Sihlele noMapholoba ongcobo amashiya amahle ngathi azoshumayela ofuze ubaba noma ubaba uhashe limhlophe kanye futhi nowakwakhe unkosikazi wakho muhle. Ziningi ingane ezikhona kade ngibabuka nje ngithe zaze zazinhlingane abafana abathathu amantombazana amabili emsazweni namaphambili Khoza FM. Njengamanje ngiyafisa ukuthatha leli thuba ngikhulu ukuyithoba ngibingelele umano baba uNgcobo.
1: Siyabonga kakhulu abafana bawu-2 namantombazana awu-2. Babone bakhona sike abantwana esiba adoptayo esibasizayo esibakhulisayo.
0: Okay mawombe, siyabonga kakhulu. Sanibingelela mndeni, niyaphila kodwa mani baba?
1: Siphile kakhulu.
2: Siphile kakhulu emumeni kaNkulunkulu.
0: Siyabonga. Nilube njani usukuleni namhlanje kuseni?
1: Hayi, usuku lwethu lube mnandi kakhulu.
0: Okay.
1: Ngoba besazi ukuthi hayi siye emkhonzweni.
0: Yebo.
1: Alube mnandi kakhulu. Yes.
0: Mhlambe umuntu olalele namhlanje la lomsazi wamba phambili Khozi. Ubani ubumama uNgcobo?
1: Umam Ngcobo ulina owakwaKhama ovela eLimpopo. Owaziwa emculweni ngegama lika Ebony.
0: Okay.
1: Yebo. Yena lo kodwa manje esithandanela nalo umjoliso wami uBaba Ngcobo.
0: Umuntu wakho eminyaka. Ngiyazi ukuthi ngangijwayele ukubuka kakhulu uvi uyindodakazi yenu mangimbuka kumabona kude chaza impilo yayo echaza impilo yasekhaya ukuthi ubaba wethu uma sibuya esikoleni isingisi asesifake ku drop.
1: Kunjalo besho kanjalo.
0: Yebo, isingisi asifake ku drop.
1: Angithi isintu sithi kufuneka kufundiswe ingane.
0: Yebo baba.
1: Manje nabatwana bebakufuneka bathi ukuthi uma bebuya esikoleni, uma bekhumula izinto zabo zasesikoleni, beyifaka ku-drop nekulumi, bakufake ku-drop, sikhuluma isintu.
0: Kunjalo baba. Ngiyafisa ukuthola baba Pholobo ukuthi nahlanganaphi nomama?
1: Ya, sahlangana eParabulo eLimpopo. Sina besigade siyo-performa lapho ngisasebenza ne-group ebebethi Mthembu Queens ngihlala ibase khona. Nami ekuseni nomngane wami sathi siphuma la besifikele khona sishaya i-round, hayi sahlangana nenye intombazane. Mahlangana nale ntombazane, hayi ngaqhela kubo ngoba wabizwayo ngihamba naye, ngaqhela kubo kwaqhamuka nazo isimajaja sami ngasondela kulo ngathi ngiyayazi le ntombazane, wathi hayi ya ngiyayazi and ngayiyacula. Hayi mayifika-ke ngiyambingelela, ngiyamtshela ukuthi hayi ngizokuthi uyacula ungiculele, wathi hayi ngisayophenda ngizobuya, uma ngibuya ngizokuculela.
0: Mobuya ngempela sebonga.
1: Wakugcina isithembiso wabuya ke. Ngase ngimtshela ukuthi hayi awungiculele-ke mina, ngacula ngacula futhi.
0: No baba, ngiyabonga kakhulu. Mama, ngase ngifisa nje ukubuza ukuthi yini ekugcine ekhaya kaMapholoba sonke lesikhathi?
1: Into esigcinile kulo mndeni uNkulunkulu, umusa kaNkulunkulu. Esifike endaweni la saye sathobela uNkulunkulu khona. Ngoba izwi likaNkulunkulu lithi ukuqala kokuhlakanipha ukumesaba uNkulunkulu. Sathatha izwi likaNkulunkulu salenza isisekelo, salenza iconstitution yomndeni wethu. Ukuthi sonke asisabeni uNkulunkulu, singasabani. Ngoba masi saba uNkulunkulu siyakwazi ukusebenzisa imiyalelo kaNkulunkulu, sihloniphane, sithandane, omunye mayomosha omunye, acele uxolo kudlule, kudlulele phambili. Ngoba impilo injalo, akekho umuntu o-perfect.
3: ukhona lozo mosha khona kodwa mawumoshile uthatha igathu wena lokuthi uzibone iphutha lakho uxolise kulomzisi ubhlungu kunjalo
0: ngiyathanda into eshiwe kakhulu ma but ngiyafisa ukuthola ukuthi baba yini oyithandayo ngoma lengaka uthi njalo mawumbuka njalo ekseni iminyaka isingaka uthi azi ndedakazi 90 ngiyithanda
1: lo muntu wami lo ngamthanda ngiqala ukumbona angiqala ukumbona ngathi hayi lo hayi hayi
0: umuntu wami
1: ngampela indaba yethu ngamrecruit ukuthi ajoin igroup yethu wavuma ya endeni ke ukuthi umuntu mawumthanda ngampela uyambona nje umuntu eqala bese uvela uthatha isinqumo sokuthi hayi ngabona nje mina ngathi lo hayi ungami ukuthi kanti emini khula sonke that's why sinabangani
0: ngiyayithanda kakhulu indlela enizwana ngayo ngiyayithanda kakhulu indlela enihloniphana ngayo kade ngini yes baba
1: ya into engiyithanda kunkosikazi wami unkosikazi wami unothando kubantu uthanda abantu that's why nithi ezinye iy'ngane zethu kwanhlakise ngoba uthanda nabatwana uma umngcobo ma engabona ukuthi lapha umntwana uyahlupheka kwenzakalani uyakwazi ukumqoqa ya and kuhle ukuthanda abantu
0: ngiyabonga kakhulu
1: and umuntu okhuthele futhi nami ngokwami nje ngiyambonga uNkulunkulu ngaye ngoba kube mhlawumbe akekho eduze kwami ngaba ngikho la ngikhona
0: no
1: yebo
0: ngiyazi ukuthi umculo ubambe iqhaza elikhulu kakhulu emndenini wakangcobo futhi ubambe iqhaza elikhulu kakhulu kuwena noma ngabe mhlawumbe yiphi ingoma enimahle ndawonye nidlale
3: wow sina sidlala noma ngabe iziphi ingoma sithanda noma ngabe iziphi ingoma nje esifike smart ezingababa kakhulu siyadlala kakhulu siyasithanda kakhulu ezihashi imsophe ngikhuluma iqiniso ngoba esikhathini esiningi masi sonke sinokudlala zona and then but nezabanye siyadlala ezothando siyamthanda uRingoma Dlingozi and then siyawathanda no baby women siyathanda nje ngoba yonke into ekhuluma ngothando into ehlanganisayo awukwazi ukuthanda uzonde ngesikhathi esisodwa so mawusethandweni mawudukuzela uthando lwenu akukho okudlula lokho
0: ngiyakuzwa mama baba ngiyafisa ukuthola ukuthi kukho namhlanje ofisa ukusho kuma namhlanje umhlaba wonke ulalele
1: hayi umhlaba wonke nje ulalele ngathi ukuthi umama Ngcobo ngimthanda kakhulu ngiyemisa ukuthi ngendlela engimthanda
0: okay baba usakhona
1: yes mntana
0: yebo baba usakhona usangaqhubeka baba
1: ukhona ngikhona yeah ngingasho ukuthi ke umama hayi ngimthanda ngathi angazi ngalinganisana noma ungathiwa ngiphinde ngeshele endlini ngoba nami umuntu engimthandayo kuzela kuye lithi tuthi wayidala abantu nje bathi nakho mntu bangakho mnyamazane sikho ngoba la nkomo yayishinyama nongenamali uyangena emakethe
0: no baba siyabonga kakhulu nomanga esikhathi senu siyanithanda ngey'nhliziyo zethu zonke nisibonele sihle kuthina sikhula nje sibukela kunini ukuthi ngempela kuyenzeka iminyaka isu 45 baba nishadile o 14 shadeli
3: oh singdlulile u 40 singdlulile u 40 nje singdlulile nibona ngezingane nje la bazukulu uNkulunkulu sibusisile abazukulu nje u 9 wonke so singdlulile u 40 sisonke and into esingathanda ukuyisho ukuthi kuNkulunkulu kuyahlaleka kuNkulunkulu kuyenzeka hayi ukuthi nathi sifike la singanazo iinkinga saba khona iinkinga kodwa sasinqoba ngoNkulunkulu nakho ngoba abantu bahlale bebuza ngiyathanda ukuthi bathi yini impilo yenu ene masibatshela ukuthi uNkulunkulu babone ngathi akwanele akukho okuhlula uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu uyena owadala umuntu uNkulunkulu uyena futhi owadala umshado mangabe unemoto uthenga imoto imoto yakho inenkinga awuthathi imoto angizofanekisa ngemoto enkulu bese uyofuna iphathi le skuda wena uzothatha lele iphathi yesithuthuthu uzofaka lapha yana ayizukuhamba inqola yakho izofa manje thina sisekele ezwini njengoba sisho uyabona makune constitution akekho umuntu ojomba leyo constitution ubaba kayijombi nama ngijombi nabantwana siyijombi okwenza ukuthi umndeni wethu ube nokuthula ngaphakathi so into esingathi sifuna izwe lonke lilalele ukuthi ayikho insihlo yokuthi uthathe uNkulunkulu umbeke phambili empilweni yakho ileyasho nezwi encwadini kaMateyu 7 from 24 to 27 ukuthi umuntu a wise person umuntu ohlakaniphile othi mayezwa izwi likaNkuluNkulu alithathe alisebenzise unjengomuntu owakhe indlu yakhe edwaleni izinkinga zizofika kodwa inkinga zishiya yena emile and umehluko ukuthi ongahlakanipha uthi mayezwa izwi likaNkuluNkulu kusho izwa kusho mina abese angalisebenzisi mayengalisebenzisi inkinga zizofika njengakho loyana oselenile kodwa yena ziyamdudula akami so nathi siyesama esisekelweni esinguNkulunkulu ukuthi inkinga mazifika zashiya thina simile namanje yikho ukuthingaqobelelana nakho esinganikeza abalaleli izwe lonke ukuthi mbekeni phambili uNkulunkulu nizozibone imangaliso ngoba uNkulunkulu uthembekile ukudlula thina
0: Mano baba siyabonga kakhulu ngesikhathi senu siyabonga kakhulu ukuthi nje nisithathe isikhathi nikhulume nathi somsazwa mba phambili Khoza FM siyanthanda kakhulu bofuze
1: siyanthanda kakhulu uNkulunkulu anibusise
0: umthumeza
1: uNkulunkulu ngemuva nangaphambili abeke sakhe isandla phezu kwenu enikufisayo akubeke ezandleni zenu ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu amen
0: amen ngiyabonga kakhulu baba noma nanguringo mayethu sondela Sabongo cool.

0: Imzuzu njengamanje cishe isimihlano esele ngaphambi kokuthi kubumbane ihora lesine emsakazweni uKhozi FM. Hawu yazi bengisacela ukukhuleka nje lapha ya endlunkulu yakwaZulu, endlunkulu yakulesi sifundazwe, endlunkulu yakulesi sizwe nje sisonke. Ngicela ukukhuleka, ngiyazi ukuthi bakhona abantwana abaye basilalele nje nathi uma ngabe sikhona lapha emoyeni. Ingakho ngithi ake ngikhuleke nje, ngibambe umthetho madoda, ngibambe umthetho. Kade njalo uma ngabe sikhuluma ngendlunkulu sikhuluma ngesilo sethu, siyazi ukuthi naso siwumuntu oyithandayo ke ezemidlalo, ngoba kukhona nje amaZulu Kings Golf Cup. Siyayazi ukuthi nayo esilindikile ngoba eminye yemidlalo eseyiba khona iba khona la nje ngabo labo ngizothini mo uthunyuka nje la ko North Coast ugu olusenyakatho yalo ke iTheku. Yabona ke yathi mangabe sekufika nje sikwazise ukuthi ikakhulukazi nje inhlelo zalo nyaka zimi kanjani, kodwa nje yeminye imidlalo ke seyikhona la esifundazweni esike ke siyibone, sibone ukuthi hayi cha ziyangena izinto ezinhle. Ubani wathi asizazi izinto, ayiqhubeke nje ezemidlalo enhlobo nhlobo abantu bahlangane kube mnandi. Nami nje ngiyacabanga ukuthi kuyothiwa mangabe kuthiwa tea off kushiwo zonke lezo zinto, nami ngibe khona kulonyaka ngiyodlala nongangezo lakhe ngiyodlala igalofu ngiqoke isikhethe esincane esiyisikotshi nelotuza yakhona namagloves ami. Mina ungikholwa infethu,
1: I know futhi usikhothi suqalile
0: ukuphetriza. Ay bo lalela.
1: Ngifuna ushaye umhlabathi lapho.
0: Lalela. Thina mfethu. Thina mfethu sijwayele lezi zinto eziphatha izinto ngezandla. Ngapha ngiyabhusha ngisho ukubhusha mina ekhaya ngeubhani nenduku ngiyayiphatha. Le nto phela fana nokubambisa gila nje.
1: I-drive nje uyashaya i-drive.
0: Yabona manje uzoqala ungifake eteleni. Mina ngazi ukuthi khona obedi lo kedi. Okunye
1: ama eagle.
0: Yabona nje igalofu fethu umdlalo omuhle engingenalo ulwazi olukhulu ngawo. Ngiyazi ukuthi kukhona obani, ngiyazazi izihlabani zakhona uRitif Khosen esinazo abaningi bala ekhaya ngiyazi, kodwa yabo imdanti le eminingi yangaphakathi angifuni ukuqamba amanga mfowethu, angifuni ukuqamba amanga shuthi hayi ngicela ukuthatha iseluleko sakho mfowethu ukuthi ngingaze ngifike ngishaye umhlabathi laphayana ngiphoxe isilo samabandla. Cha, kuphakathi kokuthi ngiyapetriza ngithola umuntu ozongilolonga noma ngifike nje ngiyobashayela ihlombe noma ngihlale la e-studio ethi ngivele ngiyusakaza umdlalo, hayi ukuthi ngize ngifune ukudlala nami. Okay, ngiyazithiba kulokhu, ngize angifuni ukuzokona into yomuntu omkhulu, angifuni ngizobamba umthetho la e-studio.

0: Sasuko konje kuyithoko khona wo Adebayo
1: kukhona Emmanuel Ebada
0: ngiyakhumbula ukuthi nje impela waye hopha lapha yana sekuthiwa nje South Africa iphephile ukuthi hayibo inganza kwethu ikephi lapho kuba kona lana indlela abesikhuluma ngayo
1: ubona la ngendlela indlela sasihleleke ngayo ungene groundini yazi kwakumele ube 2 hours before indlela okuhleleke ngayo i level of safety ongavele nje ufinyelele nje uma ufuna ukuye emabhide kwakuthathe u 2 hours ukuthi ufinyelele emabhidi ngendlela wawo safe ngakhona
0: hayi cha bafethu hayi no senza kodwa hayi no senza kakhulu shem senza kakhulu

Hey madod, sibonge kakhulu umama Joyce Mdotsa ulaphaya eMexico. Hey, hayi mfana miyabona mekuthiwa zigawulwe zabekwa umama Joy ubhoka uyakhahlela. Habe, hey madod, uthi umama Joy ukube ebengekho eMexico ngabe akuvela ngamuntu eTV. Yaze, yankulu indaba. Yokuvela iTV. Yey madoda. Ah, hayi. Yabo futhi eSouth Africa bafethu. Yazi uthi usathi ubonile. Ubono ngaphezulu. Kulukulu. Ah, hayi mina ngiyabonga.

siyakhuleka phezulu emafini esibhakabhakeni mfele qala siyakhuleka siyakhothama kuzo izilwandle siyakhothama kuwe nomkhubulwane

0: abasakhi lokho uNkulunkulu abamisela ukuthi bakwakhe.
1: Siyabonga babushabalala ubukade kukhona owathi usiphathele kona usilungiselele kona ikakhulukazi mangaba sibuka leli verse la namhlanje ngendaba yesimo ngqondo nesimo nomsimo mqondo iliphecelezi lowo okuthiwa iattitude uke wasinikeza ke lapha ezigaba ezintathu zika Jesu Kristo awazithabatha okuwukuthi mhlawumbe sisekelo nathi kumele sibukele kusona mangaba siba neattitude thizeni noma isimo mqondo usikhuthaze njengabantu abasha mayelana naleli vesi elithi sibe nomqondo kaKristo nathi.
0: Ngiyabonga msakazi. Bantu abasha kubalekile ukuthi oqala sinikezwe umqondo. Umuntu akakwazi ukuphila ngaphezu komqondo wakhe. Umqondo kaJesu uma uNkulunkulu ewuletha kithi usinikeza lokho esikubiza ngokuthi isimo ngqondo noma iattitude. Now umqondo esiwutholayo la kuJesu sibona umqondo wokwehla. Uma ehla kunento ngiyakhotha nje iyakishiwa ene omunye wababishopi bangakithi uthi uma ngabe ufuna ukubona into ukuthi wena kukhona into oyiphethe ubonakala ngokwehla uthi uma ngabe ufuna ukuthola inkomishi ufuna ukuthola itiye elisethibothini liyehla inkomishi yehlele lokho kuphethe umuntu owehlayo usuke qonde ukuthi nginento engifunayo umuntu owehlayo kunento ayitholayo umuntu ongenalutho akakwazi ke ukwehla owehlayo wehla ngobuphethe mawuqala ubheka kufike kwehle lo ongaphethe lutho ehlele lo inkomishi yehlele ithibothi nali ithibothi lehle ngoba mawufuna ukufinyelela esimene noma emntwini othile kumele wehle ukuziphuma into ekuwena angeke iphume ubheke phezulu kumele iphume ubheke phansi nalo othathayo akehle nalo onikayo akehle ukushukuthi uma ngabe unemission unomsebenzi uyayazi inhloso ngqangi yakho yokuphila emhlabeni into oqale bonakala ngawe ukwehla uma futhi kukhonto ozoyithatha ebantwini into oqala oyibonayo ukwehla ngizokwenzela isibonelo msakazi iBhayibheli lithi hlonipha uyihlo nonyoko yes bese kubekwa ibenefits ukuze insuku zakho zande ezweni ngifuna sibheke leli gama elithi hlonipha lapho alisho nje respect ukuhlonipha kodwa lisho ukuthi honor uma ubuyela kule gama igama elithi honor ngiyaxolisa ukuthi ngegama lesizulu anginalo lana lisho ukuthi umzali wakho mqoshe ekulinganeni nawe umthuse kuwena ukuze mawufuna ukuthola izinto ezikunyoko nokufuna ukuthola izinto ezikihlo noma ufuna ukuthola izinto ezisemntwini othile la khona ufuna khona izinto msuse kuwena umuse phezulu umdudule umuse phezulu ngoba awusoze wayithola izinto emntwini kantini yalingana kumele umsuse umbeke ngasenhla wena usale ngezantsi kunamathamsanqa kunezibusiso esingeke sizi thole kube fundisi bethu silingana nabo kunento esingeke siyithole kubazali silingana nabo kunento esingeke siyithole kuma boss silingana nawo ekumele sibaphushe sibaphushele phezulu we honor them siyabaphakamisa ukuze thina sibe ngezantsi sikwazi ukuthola ukwehla akusho ukuphela kodwa kusho ukuthi ngiyothatha into ethile so njengomuntu omusha ngifuna ukukutshela ukuthi uehla mawehla uthatha ke umqondo wokuthi njengoba ngehla khona engiyokuthatha mhlambe uma singayibheka nje kule ngenxa yalencwadi yini sona isimo ngqondo makusichaza isimo ngqondo sithi indlela owakhuliswa ngayo yini isimo ngqondo isikole sempilo yini isimo ngqondo yibuko oyifakayo zokubuka impilo sithi ke awubuki into njengoba injalo ubuka into njengoba wena unjalo.

0: I know that right.
1: Msakazo olalela ukhozi olumaphikophiko nolihamba phambili. Ingoma imnandi kakhulu le oqedukizwa. Ingoma ishawo lapha ke Alexander O'Neil, ihloko sayo sithi Secret Lovers. Sigqe sihamba ngaso kuleli hora kwilesonto. Umzuzu ithi mayibe lapha ke lishumi ne sishagalolunye 19 minutes after 10 o'clock. Kanti ke sigqe sihamba ngaso sisho ukuthi ke sekuyashintsha kudla etafuleni. Angikuphinde ngikubingelele uma usanda uvula manje umsakazo wakho ukhozi lolo lihamba phambili. Sesibadala ke kona kule game. Sineminyaka ethi mayibe amashumi ayisithupha nesithupha ngaphezulu. Angazi ukuthi sibhalisela nini imali yakwasasa ngoba suke sifikile vele egugeni mayise kanje. Kodwa ke ungabuki iminyaka yethu. Ubuki isipiliyoni esinaso kulomdlalo. Udaba esiliphethe namhlanje nokuyilona engifuna ukulibeka ethebeni nginezambeli zethu esizokhuluma ngazo ngalolu daba nawe futhi ngifuna ube ingxenye yazo. Uyothumela ivoice note kulona ke ukhoze olumaphikophiko noma ungene bukhoma kule nombolo elula kakhulu 0863002437. Lenkosazane iyangibhalela ithi ke Mishengu kanye nobabu Ndengezi. Angazi noma ngingasizakala yini kulolu daba, nansi inkinga engibhekene nayo. Mishengu, ngidlulele umyeni wami. Kunonyaka umyeni wami adlula emhlabeni, kodwa isimo sasivele sashintsha, into eziningi la endlini zavele zaba enye into. Mishengu, umyeni wami wathatha lento ukuze impilo ikwazi ukuba ngcono ekhaya. Angikusho Mshengu ukuthi azathathe lento yini ebekade ngiba ne ngimfakele ingcindezi ngokuthanda impilo ephezulu. Ngaphambi thayithathe lento ubaba impilo kahle kahle yayihamba kahle wezama. Kodwa ke kwa ukuthi ngiyayithanda izinto ngangihlale njalo ngikhononda wazogcina eseyithathile lento. Waba netolo, waba namabhizinisi, nemizi eminingi emihle. Ihambe hambe impilo ke kwacaca ukuthi le nto ayeyithathile ibekelwe iminyaka ethile. Wadlula ke emhlabeni. Indaba ke isika njena ke Mshengu, njoba ngithi sekunonyaka umyeni wamahamba, kulonyaka ihambile. Zivele zaphela zonke izinto ekade sinazo la ekhaya zomyeni wami. Ngikhuluma nje Mshengu la ekhaya zimile imoto. Futhi ngathi ziguge zonke ngendlela eziyona ayikhandeki. Imizi ekade isesilungwini ebekade sihlala kuyo angisakwazi mina ukuthi ngi-afford ukuyimaintainer ngize ngayishiya. Izodliwa mayidlowo umasipala. Ngabuyela kule mizi ke esemakhaya esasiyakhile. Nansi ke indaba ke Mshengu okuyiyona ke engenze ngithi ngizokhuluma nani. We Mshengu. Ubaba njoba ahamba akuphelile. Kungazuthi lezi zinto lezi ayikade zimlekelela zisalile lezilwa neselela indlini. Hayi zilala nawo wonke umuntu lapha endlini lezelwane Mshengu. Ngike ngazama ngenxa yesimo Mshengu ngathi ngithola umuntu engizothandana naye nakhona ngithi ngithola lo muntu ngoba nakho ngithi ngizama ukuthi mhlambe uma kukhona umuntu wesilisa ngizovikeleka. We Mshengu. Isimanga esenzeka mhlaza nesinaye asilalanga la kwami sabhuka. Kodwa into eyenzeka la sasikhona ngabanjwa isihlwathi nje ubuthongo mina naye wabanjwa ubuthongo kodwa wathi mayivuka lapho wathi usecela ukuhamba wangishiya khona lapha endle. Usengithumelela umyalezo ngakusasa othi kunente fike yalala naye khona la endlini la kade sikhona pindanga ke wakhuluma nami wangithumela lo myalezo emfanayo lokwangiblocka lezelwane ke la ekhaya ke ngoba kune ingane futhi zamantombazane ayesagcini lapha kimi kuphela ukuhlupha mina ebusuku sezingenele neingane zami nakho ngizoba senkingeni ilashwa kanjani ngibhekana kanjani nalento mina mshengu mhlambe bakhona abantu abakwaziyo noma bangazi ukuthi esimene sinjengalesi kungenzeka kanjani ilula ke inombolo mhlambe nawo akwabhekana nento kanje noma mhlambe uyalazi lolu daba noma uke ma ungaqhamuka nekhambi ngoba khona izinto esithi siyazenza ngoba sithi sizama impilo kanti sifaka kunoxhaba thanda izinto kusho yena wathi wayiphusha lo wakhe emthandizi hlokosa ngoba sithi exchanging times ever changing times msakaza ulalela khoza noma phiko phiko ngizokuthatha ke kulayini kanti ngizokhuluma nobaba uDlamini la sike siza ukuthi ezintweni njengalezi ke kuthiwe yini

msakazo olalela ukhoza lwaphiko phiko Lenny Williams at the cause I love you lengoma ngaqalukizwa ke ilingiswa insizwa esakhula nayo yakwaZone Nkululeko sisesikoleni lapha ke siyanda high school kuzokhethwa ke abo Mr. Personality wathi maka bekunale imicimbi enjalo eyenzeka lapho ku-assembly bese bakhona ke abantu abaveza amakhono nayo ke insizwa le yakwaZondi iyayilingisa ikakhulukazi iyayithanda ke uyayuthanda lohlobo lomculo kodwa ke futhi wayingenela naye o Mr. Personality nanobudeke yinde ke ngethambo yabona icula yona le ngoma ke eyilingisa manje nje ngizibuza ukuthi engazi uNkululeko le ngoma uyase kanjani uthathe kuphi kanti cha ke phela ukuhamba nokuhamba yabona khona ezinye izinto oyifundayo ngokuhamba ngisakubekele ke ingoma zimbili ezikhona uTrey Robbins kanti ke noIsaac Hayes le ayethi always in love kanti ke uIsaac Hayes enzothi ke Fragile kulale ke Khoza FM ngeledlule ngeke ngabuza into ethi mhlambe ake sinikezelane izeluleko njengendliwo empishole kakhulukazi thina abalapha eNingizimu Afrika uma kuziwa kulento yamabhizinisi amancane nokwaqala kunike esivamise ukuthi sikhale ngako izinto ezenziwa yilabantu esithi bawosomabhizinisi abancane ungawuhloniphi umsebenzi asuke wenza noma ungawenzisisi umsebenzi ukufike kwizinga okufanele libe khona ukasho umuntu kuba kwenzele into kuba ngazi ukuthi ukwenzela umusa wena kusho ukuthi manje ngathi uwe omncengile kodwa ubuzomkhokhela omunye akuthembise enye into uma ngabe sekufanele kufike into ingabisabe lento abekuthembise yona nokuyona ithengileyo ifikise enye into mawuthu uya ufaka isikhalazo ngaloko sinqabele sivamisile ukuyibuka lezi zinto zenzekelana kwenkundla zokuxhumana izinto ezenzekayo uthula abantu sekuno story time abanye segigiyelwana lapha kwenkundla zokuxhumana abanye sekunama video betshelanize kaBhoqo ngezinto umuntu mhlambe bekulindele ukuthi maka kwenze ukuthi wangakwenza kwesinye isikhathi mhlambe bekuyi catering company uqashela ukuthi azopheka emsebenzi emcimbini kuvele kungenzeki ngendlela le bekuthenjiswane ngayo ukudla kusheshe kuphele kodwa kade etsheliwe ukuthi uzophekela abantu abanga kuningike ilula ke nobolo engifisa ungene kuyo ake sino kamakhwapha ngezinto esizenzayo singosomabhizinisi abampisholo ezihamba hambe zisilimaze noma zisiphazamise logo okwenza ukuthi wena uzothi sophinde umnikeze umuntu omnyama wakini umsebenzi ngoba masingalungisani umbuzo uthi bani wasilungisa lona ke try always in love ayaza njani ama spice othando

0: Always in love, Trey Lawrence, no cause FM. Kareke ngijime ngeze kuwe njengoba bengishilo ngathi ngizoza ngakuwe asizinoka amakhwapha ake siyibheke thina uqobo lwethu lezi zinto sikhathi esiningi esivamise ukuthi esikhali ngazo mazenziwa osomabhizinisi bakithi mhlambe nawe futhi nawe osomabhizinisi osemncane uyazama ukuqala kukhona ongase kufunde uma ulalela abantu abangamakhasimende bekhuluma nawe ngezinto ozenzayo kodwa mhlawumbe unganakanga ukuthi lezi zinto zikwakhela igama elibi kanjani le nto yokuthembisa into ukuthi uzodeliver ngesikhathi sokuthi bese ungakwenzi sewufanele ulandelwe ngemuva ke manje ulofonelwa sawubona hey kunjani baba
1: ngiyaphila sibalwe na
0: ngikhona wesibari khambahle
1: ayihamba kahle kana wethu kuba naye la kuza nofahlala imshengu uyabona ngathatha isinqumo ngokuthi mina ngumuntu onganawo umona uma ngabe ngihlinto ngasiza ngokuthi ngithi uma ngabe sengithele lento eyithenga mhlawumbe njengamakoda uma ngabe ngithi ngiyadla sesiyavula siyadla kwathi ukuthi inhlanzeko zange ibe khona nokungaqikeleli uzothola ikokoroshe phakathi umuntu athe ikokoroshe wase kunginika lokuthi kusho ukuthi mina njengoba ngingaboni ngingadla noma yini inhlanzeko mshengu yangilimaza kakhulu ukuthi fanele abaqaphela isifiso ukuthi noma befake lezi zinto zabo lezi noma yimaplastiki noma yini lento okufaka ukudla baqiniseka ukuthi akukho lutho yini okuphakathi okungathi mhlawumbe kulimaza omunye umuntu ngoba kuphela ne-appetite yokudla into uma uthole ingekorani noba nisho namali kube khona ukuthi bake ngadla lento leyo khona into ezoqhamuka phakathi.
0: Ngiyakuza la ngiyakuza ngicabanga ukuthi ngithemba ukuthi bonke abasebenza ngokudla bayakuza sibonga kakhulu sibali ukhoze sawubona.
2: Yebo mshengu njani?
0: Sikhona thina kunjani ku?
2: Uphilile. Mshengu oyithinta indaba yazi mina owangithengisa la isiling engifakele isiling. So wathi mayithatha ama-measurement wathi angithenga amabhokisi awu-6 ye-6. Ezokwenza i-lounge ne-kitchen ne-passage. So uma se-estimate kanjalo besethi sifika ke siqale nje umsebenzi. Besithi ucabanga ukuthi 5 izokwenela i-1 angiyibuyisele nakhona njalo usefike late kanti la noma esliphina ngisanakile ukuthi isliphu sibhaliwe ukuthi impahla uyibuyiseli uma isiyeqelwe u-6 days ngathi ku-4 days ngathi u-4 6 kodwa nje ku-before 10 days

0: ngaze ngabona lokho sebengikhombisa esitolo. Uma ngifika esitolo sengithi-ke mina ngizobuyisana lishidi, cabanga lo mzuzu ishidi liwu-R2,000 lilodwa. Bese bethi-ke esitolo-ke, eyi useyihlale kakhulu le mpahla. Ngithi ma no, kodwa ise-good in condition, nani nayibona nje. Bese bethi bona-ke, cha, sikhuluma ngokwesiliphu, ukuthi isiliphu kubhalwe kanje, bese bangikhombisa. Eyi, angazange ngavele ngaphelelwa amandla, angangathi fanele ngithini, ngathi bafethu, eke nicabangeni nginikeza ukheshe 12,000 ukuthi nasenhloko ngibuyisele 2,000. Bathi no, sikhuluma ngesliphu into ebhaliwe. Ngathi kumele ngenze njani, because umeselani wayengakafiki, ngithenga izinto zahlala isikhathi eside engafikile, ngimfonela ngimtshethi sezikhona. Esefikile uma esesebenza seziyasala, ngisho ukuthi ngizenze njani. Uma nje ngayishiya esitolo ngoba ngasifanele ngenzela ukuthi nemoto ngiyiqhashile u-R720 kubuyisela. Ngase ngakushiya kanjalo, ngashiya kanjalo nje ngabuya ngeza la. Manje angazi ukuthi mzwana ngibuyela esitolo sengifike ngithini. Ngididekile nje ngiphile abanje omiselane. Ngiyabonga mina.
1: Wayezokufakela usilingo inhlobona silingo ofaka
0: ila mashiti la angafuni ibhodi.
1: Ilo cobezelayo.
0: Yes, yes.
1: Oh, okay. Hayi, no, kulungile. Ncesa man, ncesa. Kuyenzeka sishawe yibalo phela.
0: Kodwa futhi bekumqala she ngoba kuma bedrooms akufuna uqamba manga wakulokhuza kahle wakubala kahle.
1: Uthi bekumqala okusalayo ukuthi nali iphuthu lenzile.
0: Cha, kude nje ayiqikeleleni lento yini, iqikeleleni bomeselane.
1: Usuyangifaka nami lapha. Bye bye. Bye bye. Ukhosi sawubona.
2: Dr. Mshengo.
1: Kunjani baba?
2: Yabo ukhuluma no waqinisela ngamathenje sibo.
1: Yebo, for amathenje.
2: Khona umsindo engathi ngiyawuzwa
1: Dr. Khululeke mfana.
2: All right. No, ngithe Dr. Mshengo usuke wakwathenga kodwa amakhekhe mfowethu kulanka mamakethe, uthole ukuthi amakhekhe a-right kodwa uma usudla uthole ukuthi angazi mhlawumbe impela omama ababhekhayo, umuntu osuke angalifaki iniduku ekhanda noma kusuke kwenze njani.
1: Uthole inwele phakathi.
2: Webhuti, ngikhuluma ngento last week mina.
1: Yeah.
2: Eyi, yazi elikuthene off man leyo nto leyo. Ubone ukuthi yonke into i-right, bahlanzekile ba-right, nomuntu othenge kuyena u-right, market i-right, but bese udibana nonwele angazi kusuke sekwenze njani.
1: Usho ukuthi akaqikekelanga ngoba la endaweni ke kufuna ukuthi inwele bayikhave uma besebenza uma bexova mayingena nje into thintana nokudla inwele azivalwe ayikhave
2: ukuze singakuzindawo iyayibashiye lapho ngoba umuntu usuke yedwa phela uma esendlini uma aphumile mhlawumbe impela athengisela khona kube right naye be clean kodwa mhlawumbe impela laphe
1: ekhishini khona ekhishini
2: ebekha khona ha
1: yeah no ncesa mfowethu. Ewe, ngithemba ukuthi abantu abenza lo msebenzi into ethintana nokudla bakwethu hayi bafuthi asiqapheleni. Uphile buthi?
2: Yes, Dr. Mshengo. Ngiqinisela ngomathenje sibo ngabaphile eJozi nasengwavu ngoba senkosi umathenje ngiphuma khona futhi.
1: Thanda buthi.
2: Yebo.
1: Usokhozeni sawubona?
3: Yebo. Yebo njani?
1: Sikhona, kunjani?
3: Ah, saphila wenza xemba insizwa le emthini wamajezi engulule ngilasot eJabalwa Stere.
1: Wena xemba ukhala ngani uthi benzani osomabhizinisi?
3: Esh mina kwakwenzeka inkinga ngangisamakethe ningathi ohozi lethu ubeni sengithi nje ngithenge amagwinya amabili nje ngenza ukubamba umoya before-ke nje mina igwinya ngilidla-ke nginokulivula iphakathi le ngilibuka uma ngithi ngiyalivula kwaphuma lezi nwele lezi ezinde ngiyabona lezi banokuyifaka la emakhanda hhayi impela ngadikile lapha amagwinya ukuwadla impela ngisawadlala
1: awu
3: ngawazondalathi impela okunamanje hayi into ekuthiwa yigwinya nyabo
1: safanga ukwenzela wami ngibode waye kanye baba
3: hayi ngiyobonga ngothayi kadungile
1: shep ukhoze sawubona
4: yebo mtshengo
1: njani isekhona bhuti kunjani
4: hayi siyaphile ukhuluma nomqomisi wento
1: yebo mqomisi
4: noma ngathi ano
1: elensizo leligama
4: leyinsizwa abani ngamfisela
1: yeah.
4: Ngicela nje ukuba lapha eqhuzini lo mfelane
1: yeah
4: ukuthole umuntu athi ucela uzombekela isini indlu ufuna ukwenza amakamera nje amathathu. Kusho ukuthi ke bese buza ukuthi ungambiza kanjani. Uyibeke imali ukuthi hhayi kungaba yimali engaka. Uthole ukuthi khona into efika isishaye, uthole ukuthi uyakwazi ukubeka isini kodwa ukurufa nokuplasta awazi. Kuthola manje into efikile imazi ukuthi umqhashi lo noma lo muntu osuvumelane naye bangasabuzi ukuthi ngabe konke uyakwazi yini. Bese mhlampe ngalesikhathi simqala nivumelane bese ethi kugcineni kodwa ngezwa ngalelalanga siqala ukubonana wathi indlu yenza konke umuntu umnikeza iphili. Uthola ukuthi khona into engingazazi ukuplasta angikwazi ukukhonka.
1: Wena washo njalo yini?
4: Khona engake ngayiphatha leyo ndaba le.
1: Wena washo njalo wathi wena wakha umuntu umnikeza ukhiye?
4: Imvamisa sayisisho njalo masingumeselano.
1: Cha ukambela namanga kanti wena uplasta uyazi futhi nokrufa ukwazi.
4: Kusho ukuthi kunomuntu ebengithembile ukuthi mhlampe ngingaxhumana naye kule mali kodwa kuthola ukuthi isivumelwano semali yethu ayisalingani ukuthi ngingam ukuchasha lo muntu angenzele ngoba
1: kanti amanga njani
4: baba? Baba kusase ukuthi phela
1: njani ukhulume ngento ongakwazi ukuyani. Wena uthe wena ukwazi ukubeka angithi wena ukwazi ukubeka i-tini kusuka phansi kuya phezulu ususindonga wena.
4: Yeah.
1: Manje mase ufika kimi mina mangithi kuwe uthe wena ukwazi ukuyenza yonke into zokunikeza ukhiye. Sengingenapi mina mawungasayenzi le nto ngoba ubusho njalo kimi.
4: Kusho ukuthi bengithemba.
1: Yeka manga. Yekela manga ungayenzi ungamthembisa umuntu into ongayazi. Phuma kuyona. Kusho ukuthi yabona mangakho azoqhatha bonke omeselandi manje.
4: Kusho ukuthi kunomuntu osuke umthembile ukuthi uyakwazi ukuplasa uzoxhumana naye.
1: Wangitshela mina ukuthi cha kukhona omunye umuntu la okwazile ukuyenza lento ngizocela yena ayenze mina ngiyenzi. Ubuso uyathathela futhi neprize yakhe loyo ukuthi maye yenza yena ubiza imali.
4: Kusho ukuthi into efika isilimaze kunabantu esifike sibajwayele ukuthi mhlambe vele uma ngabe engiplastela ngizomnika amasenta ngakho. Uthole ukuthi lo muntu othe angimenzele lo msebenzi imali singayibona ukuthi ayisekho enough ukuthi ingaqeda lo msebenzi. Mhlambe ngiyenze mhlawumbe ake ngenze isibonelo nje ngithi ngizokwenza ama-room amathathu. Sichajaneke mhlawumbe ngithi u-15,000 ngilikhuphula ubonda anginike 7.5 bese ethi eyi ndoda ngifuna ukuhlala kakhulu nemali ngicela ukusala sengikunikeza nje yonke ngenzela ukuthi usiyochetha ngenxa yokuthemba. Uthole ukuthi-ke imali yebo ingakini kodwa kunezinto engingazazi engisazokhuluma nomuntu angenzeli.
1: Yekela ukudayisa iphupho ungadayisa into ongenayo sho ongayazi kakhulukazi uma ukuthi wena uyenze lonto usazobuka uzokhuluma nami ngiwumshengu ngifike nami ngishare ami prize engaphezu kwale wena oyithathile kwi-client uzomisa kanjani?
4: Kuvamisile ukwenzeka angazi
1: uma umeselana uwe lo oqala iy'nkinga ke kanti bese ubulala igama lo meselanda. Singcole kangaka nje kahle ekugcineni kanti uwe lo osixivayo sikhuluma kabi kubantu.
4: Ngiyaxolisa mama
1: bekuthe ngoba ngina. Bye. Imizuzu esalithi mayibelisho ngaphambi kushayeke isikhathi u-12. Kushintsha ukudla utafuleni ke ngale kuka-12. Bengilindele enye insizwa ethi mayibe isiqhuquvelana ebe nomkhaba. Sengena ke owesi azinozothi owesifazane nowesilisa yini kodwa kuthi kube njalo. Cela uqala ngapha kuqala ngiqonde ikweleti
5: sihlezi siphosta sikhomenta size siphendulane nakabi kodwa imibono iyodwa ayisho lutho. Into ebalulekile u-ex wakho Mhla ka 20 no 21 June sukuma uhambe uyobhalisela ukuvota. Shayela u 0800 118000, vakashela elections.org.za noma uthumele iWhatsApp ku 060 880000 ukuze uthole eminye imininingwane. Lo mlayezo ulethelwa yi-IEC.
6: Ombeda kuningi abafana ngakho. Isibindi, intshisekelo, uthando. Abanye abayidingi inkundla ukuze babe ngombetha. Umvuzo wabo iCarling Black Label. Ubia osemthethweni weFIFA World Cup. Kwenzelwe ombetha. Ningizimu Afrika, Iban Sharp. Akuyona eyaba neminyaka engaphansi kuka 18.
1: Sazo lalela ukhoze olomaphikophiko ndolahamba phambili. Ya. Ake ngiqalela kuthiwa ngikhumbuze lokhu. Thatha ipeni abafundi abangu 500 bokuqala bazohlomula lapha ke nge National COVID 19 bursary. Uma uhleze ekhaya ngenxa ke yemali, le bursary ikhokha ke 100% weimali yokubhalisa izifundo ke ama kubeke lapha ngama e-books, kubeke ama practicals, bese kuba ke i-laptop, ukudla kanye ke ne deposit nje yegumbi. Umfundi ukhokha ke iaccommodation ka 799 ngenyanga. Khetha phakathi ke kwezifundo ke ezifana ke ne health, iteaching, ilaw, ipolicing, engineering nezinye eziningi. Faka isicelo manje ngokuthumela ke amagama akho nge WhatsApp. Nansi WhatsApp number, inombolo yakho na ithi 066 240 0957. Ufunda ke ne College of Africa. Nansi inombolo okufanele uWhatsApp kuyo, ithi 066 240 0957. Phuthuma ubhalise ungasali ukuze wandise ulwazi. Kanti ke kule mzuzu le sesikuyona bengisathukile nami la. Ngisathukile. Impini nozama ngicela ngangeni kuyona. Mnambe ngibuza ukuthi ubani ozongena ngale kuka 12? Phakathi kweni nobabini. Hayi uzama. Ukhuluma nawe nalweni njalo ukuhamba naye. Uma katha noma wena. Futhi angazi ukuthi ngithi wena ubani.
7: Wena bani?
1: Wena songachaza.
7: Usimthande noma umakatha.
1: Yeah, usimthande noma ubani uzongena ozongena.
7: Hayi, ngicathi umakatha angeke akwazi ukungena. Ngoba ubengaxabana nje
1: nokukhanda
7: lapha ngaphandle.
1: Ubeke icombrade.
7: Hawu, ngeke azalunge, ngeke azalunge lapha. Uyazi ukuthi icathulo zakhe izonto.
1: Uyazi ukuthi esabthanda ukuthi kukhona ingosi la ngisasebenza ebusuku. Nginengosi kungena ke kwakufeka kube umjosti bangabanga umjosti bese ngidonsa udlungela. So ngene ke udlungela ngenilanga ke la kuzoba necomrade izoqala. Kwase ngicathi ayisele kuyisonto comrade ingene iqala. Mangi ngimfaka emoyeni ngimuzo uthi hayi uyakhushizela futhi uyambona uyagijima. Wedlungelwa athi hey yimpathe ngithi mina yini ukwenza njani ukwakhefuzela ngani athi hayi sengila ngilanga se Hill Crest bika maspek ikomrade kusaselisonto
7: ayibo
1: athi useqali athi hayi bongifica ngendlela engibalini phela bayahamba laba bantu embathe
7: ayibo
1: athi bayahamba vele ngizohamba ngibe ngishayela ngivuke bothi bengifica ngobe sengizelwe
7: abawumdula ngeke ukafa
1: wathi ngayo athi abasekusela isonto uhambelana so tofika nje mhlawumbe sekusela amahora lambali bothi beqala abefika ngithi mina manje i-comrade mase kufikwa ngoba kuzoqala ukubhekwa emuva kwi-tape uthi bani uthi yabona ke lo oqala lo umuntu okuyena oyoqala ukuvela abuke ku-TV abheke ukuthi uhambe kanjani nabadlukela uyena umuntu obhekana naye umthakathi omkhulu ngoba kahle kahle ugijimile futhi ubenge ayikho enye indlela abangayenza uma wefuna ukwini comrade ukuthi yashesha avuke umuntu ayayinika isonto. No abantu bagijimileke ku comrade bagijima nambe ngithi ngizombona mathala lapha
7: Ayi ngeke azalunge lapho makathange. Kusangadlalwa lapho. Yazi abanye uthe fika lapho umonthe yeyi.
1: Bekithi ngizombona hayi ngobe ugijima. Cha bengalinde ethi ugijima. Bengilindele nje ukuthi ngizombona ehambe elokhuza.
7: Ngiyobambukeza amanzi.
1: Yabenukeza amanzi. Abe yikuleso semesijalo. No. No kulungile uphetheni. Wena udrive ibhasi.
7: Yeah, imina ngikhona namhlanje kodwa emshengu siyazi ukuthi qhubeka imidlalo le yendebe yomhlaba.
1: Okay, okay.
7: So nje thina sizothi nje ngesiphetho ngishihora.
1: Laba bangalela.
7: So ke sizoqala nje bese sheshe siyishiya phakathi nendawo. Ngesiqedwe ngishihora nje bangishilo umhlaba ukuthi ngabe kwa 2-1 so bese sekune build up. Endulela kumdlalo uzoqala ngehora lokuqala.
1: Aye ukulungile asivele sethi kunkhushwa ngolimi lwesilungu kuthiwa all the best asisho njalo angifuni ukuqamba manga kunomalumeke wami ngicela lencwadi uyidlulise kumakatha engathini kunenkulumo esalayo uthi aka usebaba usezamile ukubala amadoda akhe use uthe usedlulile la kuyishumi kana ngathi uyecuthile manje
7: ubaba lo
1: ngathi uyecuthile manje uyabali ukuthi hawo
7: kusho ukuthi
1: uthi kusho ukuthi ibhadile naye ibhadi uthi
7: ibhadi uyena umuntu wamabhadi
1: uyena umuntu wamabhadi uthi yena umuntu wamabhadi ngoba kuzo zonke izinto ayike into ukuthi uma ngathi adlule ngeke kodwa umuntu uyabuka Aye ngathi bengabasabi laba kade babuka bo beshudayela bangabaginqa nje abaginqa kodwa akazi kuyingasemalini sengama sale kamnandi nonsobeze kamnandi umsakazo olalela ukhoza noma pick up inkosinathi kamshengo ngesontedza kusasa not ngesontedza kusasa u 8 o'clock ngobe ngikhona siphinde sekuthathe sekunikeze kushaya ihora leshum suku obuhle sale kahle